0: This is News in Samoa on Radio New Zealand, Pacifica from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines. Mother of six sentenced over $190,000 working for families fraud. Horticulture industry welcomes government changes to RSE scheme. In sport, Zoe Hopps sprints her way into New Zealand sporting history. This is the details in the Samoa. Te ao mori o talani mōrele i tōri silapas fika mai Aotearoa. O se tina e tō ono le whanau o whasala ina le vanu masina o le whasala ngai tūri le whale. Tō lua ino ni tāpā ino se lau iwas furu api tā lau tupe whala fonga tue whafoi. Office o sani mō ainga po Families Tax Credit. Mai ngā tupe o whari aile matanga rungo tupe whala fonga po le Inland Revenue. Ile ia ia ia. Wala se lua. Sa tautino e se sangi Rosalie Filoa, ia le monio morianga e le whangoi tupe whala fonga. Matula ia i lumo le whaam snonga whae tūmano e manakau iau kira ni sautia morelo winono na whastalanga. I runga antua rea varu masino le whastalanga i tūri le whale. Sa whastala ina foia Filoa i leisi ono masina whao popo ini tūtunga i le mai ai o na tūli o le whastalanga i le whale. O tupe rotongi whala fonga tue whafo i mo ainga. O tupe rotongi e o foina onisho sani mo ainga e maura lalo tupe maua e yei whanau. I lalo ane mani sifuru waru tu sanga uru mātua. I le whātana no anga mani matanga roa ngā tupe whala fonga. Sa tau kino e filoa. Sa i eilo ina lava sa le tauna i maua nei tupe rotongi. Ma o ia tupe sa whaonga i nei tupe whaalu i astakasi ma pili tau i ateang. Ai o i lea. O le li pucho feo ingo tanta whemarangai. Sa failoa e tu sa mare fa alu se folu. O na malanga e tu nui fafu malona a inga mai le lua afe su lima. I le lua afe mare lua folu fa. Fa adia de matanga aruang o tupe o la fonga. Sa fai po ipo ia filoa i le lua afe su tasi. Ma e to ono le la fana o malona to lua. A ele temi sa telefonia i le ofiso o la fonga i le lua afe su lima. Sa fai ia e filoa i le iso ni to lua. Sa e tapa aina mai a sa e tapa aina mai mau ai tu per tongi a to tu per tongi fa la fonga tu fa foi mo ainga mo le matua ino to tasi mo le fitu to sanga mai rua survalu le rua fi mai rua fa e fa mau mau mai lo fisa o tu per fa la fonga sa fa roi sa mau e filone tu per tongi mo fa tu mo le pepe fa tu mo lo na ia ine tu per tongi to sanga le tasi mai fa tu mo ina ele ai mai se tu tongi mau ala na pa anga. O swinga te porokala me o ngā rongo whāwai temi po le recognised seasonal employment po le RSE. O le atu ina anche whāmani nonga i whatwhai ngā ruenga ma whāto anga ma so swani ai ka ngata whai ngā ruenga. Pio na whāri ai, e le whāra butonga o whāto anga la au aina mala atu tō. Whāri e le whai ngā malo, swinga o tū la thono le a whakavari le isi roto sanga. E au fi ai le maro si atu ma le manino tū langa o whale no no whai tangata whai ngā ruenga whāwai temi. Ma tele tu fōs te tūna inga o la la tū maua. E pēsui e iei fōre whai ngā ruanga. Ma whātoa ngai ngā ruru e a o iei niu sila ne i lalo le pōrka lame. E leo toe ma mao e ma whai e tangata whai ngā ruanga o tā sanga mō vise e pui pui e whāpulonga ino tangata e malanga mai ai. E whātanga i la tū e ma motuai a la tū kone kalate sa malanga mai ai. E no rofo i pere tūnu mōre umio o tūla i leono masinan. Whāriel kamantai minister o whemalanga inga Erika Stanford. O isi swinga o la taula i aere whawhai ngofi e ino tupe tipi o la thonga a o whao popo ina le teimi o le tau le leo kampani. E whaia whati te inga le lei, more o tula vai leono tau sanga. Whaari aere whara putonga le horticulture in New Zealand, o re swinga o la tu iti te ele tau si o tu la fono e le ta la whenga iai. Mo whare whai ngā rua ngā e whātu o tu ina. Whaari aere kamatai o visi Philly Kate Scott. O nei swinga o lea whawhai ngofi e mo tukanta whai ngā luenga e malamala mai ma fōla wain. Whaaria nei whai whātoanga o la au aina sua malie Paul Painter le pūre au au fōia kamparia le yummy fruit. O nei swinga o lea lai titia tu aini whawhai ngatā o tau singa mō whai whātoanga. O re meaono le Samuel Fee la papaa ua o tu lava o latu ave i tangate Wellingtone tu wa latu i lau papa whasa launga tu tonu ari tā langa. O le tūlanga ona wa amata ina nei e whaala abutonga o meole i Aotearoa po le Animals Aotearoa. I se tāra sanga te te e, e whaasa ai whato anga te e. O le whaala abutonga mo so sori wala tu wha ngā ina male i loya lau papo whaasa na launga. A wā o te e, wala ulo te le e apa atu e short time tangata. E bea na whaari ai e tamata i whatonu Mariana McDonald. Whaari ai McDonald o te e oni meole mata ina telem. Kei toru whaktu, e lan moana le toto, e iei mawhawhau e moe mitiai. Toi mawhai, ona tu whaata sia ini paso. O le fa rabu tonga u fa pa anga male selau fitu fitu fa rabu tonga ya tulu e fitu malilima ile awina ti se tusi vai anga fa pai u mai ni sila e tapai la to e muri muri ta ia to kinonga ile fa sai no fa to anga fa fa ile le fe o fa to anga fe ile sami ile fa ye ni tele nei ai ole lua fe manu fu lua sa to ia ile malo ile tasi le miliona tala ile university o pelani e fa ye ese sa ile ringa ile ai tia Paria McDonald, o loo iese ava noe ave aini sila matunu ue mua mua ili rolangi faasa aile fai o fato anga fee. Ma ia tā uai, ili aini mase e wala e fai aini fato anga fee ili rolangi. Ai pori kamate ina e unolea, ma le onga onga ni afianga e afianga. Ma wao ni meola e feola taito tasi. Ai ato fata si edu tonu ni tani te tele se tu aingo si o mianga ni fato anga. E mfayona le fia fia, tu e mawai le hatu tu vale. Ma ye ta o foi o parti le Greens, Labour, ma le Animal Trusted, e fa a langlangoina le tapu, ai o lo fa tari tari is parti, pe langlangoina le latu ta sanga, o le tosua fau le atu ina tuai le ta sanga et par menne. Ai o le liming stau le vasam fai ma faiva Shane Jones, ai te en on fari e sona manatu. O le sa ilia le leo fari e yeso tanga ma le risa tua, ia le fai o fa amatau fa atu bevesi ni anga se loa. Ta mawa ini ti sing on yato se fana pa militeli, ma se fana la ititi o yani pulu tonu o le potomoi. O tai den hall, o lo fa solo na fa am snong fa tu malo in Manukau yau kina ni sau tem. Lesa tua ia lona fa amata uina le faso tio ta maichi, ma le au fai ngaru nga ikolisi wai huku ma Rutherford. Ma fa leanga epe fa ta ma ia yo fiso leo leo e lua, ma no fuanga o le par menin. O lo morio foi le umieino se la au malosi mani pomu fa papapo explosives. Ma le umieino ni tai re teoriena. O re morianga e mafu o mai spisi singo se manifesto. Sa tu o ia le tufaina e ho e le tai au la se usuma le luomati. I le teo sanga teruai. O lo fa tia umai ho i ne morianga. O le rilo le sa tai uli le fa a rieina le o ia vaenga sa maua detective constable Daniel McKenzie. Sa tu lai fa am snonga na nafi fa am talai na ai lesu e no se fale i mange de east ma se fa to anga tele wei hukum. E alfia i me sa maua le tu atu si mange de i se telefoni fe a vea yo ta ai se pepa i le tau me ai por tinfoil i le tono se posa. I le fa to anga wei hukum sa maua i se leo se e leo leo se tu se singo se ata mo se fano le tu ai ngole AR-15 assault rifle. I te tonu te potu moe pe ona sa longo ina i la tau o hō e ona ina. O le itu ai ngot whana o whasa ina meni usila. O le itu ai ngot whana le sa wha o ngai re rifa tu whare love sa os ia whare te tango mga salemi i ka le ste te reo avas mriva. Sa maua i fōi ma te whana i whaima pamu po le pump action shotgun wa utu i pulu whana i lalo le moenga mariva sumaleono o pulu whana. O se puso o ieni pulu whana e lua kera ulimis fulu, sa mou fwoi du tonu ale potu mano. Wow. Sa fwoi ani la fonga ina ina le ministar vai fafo va vaksa mani Winston Peters, fa sanga i fai pulu al pati ali Green, Lawrence Sunen, i le frefono, i le fwoi iai, to e fwoi lo natunu. O Sunen sa fwa nau Jan Chin is China, ai unofoni ni sila teru mai le afe salau iwas fulu faa. Tai long on a te ya imale ina ina o fa o punga fa manu o loto mai a Peters i lasu nothing. Te lue le tau fai fai le te mole a asa o le lau nga Peters. Sa fai eri tua i nga Peters i li tūlanga sa nga fai le fai nga malo o momo atu mali pipisi o le COVID i sumaririma. A sumariva i le te misa fa au lave e sunan. E sa tani e Peters i le uni fa amatalanga sa ia fafatuina mai e fai ngwa e sunan o le sunshine. O lea? O lea fatoa a tau no mai niu sila nei le lima minuti te luai. Sili le koe te riu lona na tunu o lo tala pepe alo e pe o se i apuka. Ma toe fai e Peters, o le mele ni ua fai nguini o le fai te mukrasi. E le pe o le mele sa e masari ai, o le mele e toe te riu lona tunu malo ngutu malo malo a. Sa fai di e te mai taiso a te iu lore Greens, Marama Davidson, o manatu fai di o Peters, e fai taru a. Ta along ole tama chai te moe so we hop sa te moe i te whawa ino se tala angai ta alonga ni sila i ta alonga malo le tau plenga Pertani e Skotelani i le manu malo le pinau le tuu ngā tama tai morsela umita i le pō manu ulu ma le ma ulu ulu le kimu i le Malaya Scottstown Stadium sa te moe le teine ni sila i se sao stawa e te pulu te smariva te orse konen ma whātoi la loe i lana lama matatia sa whātuina are Oceania Ma manu maro i te pine aua mua muani ustile te alonga maro i tāpulenga i lea tūunga. O se tūunga sa tau whao, ma manu maro i emi hanto engelani le pine siliva. E le sā whao e se fulu tesi male iwa valu se kone. Ai maua e Tori Lewis o stāli i le pine apa mea i le teime se fulu tesi male iwa iwa. Se kone. Ai o le shampino le tūunga awali e ni sila Lewis e Claire Burt. Wo ye faria sa ato otola balon to tununga ilo na lele yaman wi island ta aro ta lo nga maro ta pulenga sa to imanu malo ye clever ta fa pe mani a marisila ile pine awo na luo tu nga awali ile mai ayo na ye pui pui lan champino fa sala mitam e mun mun mai le ile manu ye foi ona ye pui pui lan champino ri nga awali lu sala mita butterfly ile luo aso to luai sa ye lo ngoi le choni sila sa ngungu lo van te tonu ilo na lele ile vasone Wale atau wā ia Clebert, ili tūunga au le Rūsalau mita freestyle, ili asa mūni mūli o tūunga au. E o mai te bora pōng, o sifuri tolu pine maua ni sila, tolu auro fits liva, ma le tolu apa mea. Richie Maunga, ole aro ia neona toi tari ule laka pia ni sila, ma leno fōra whare oleo. E la tari tolu teo sanga taru mai ona tu ua, ele numero se furu mumuare o blacks, ni sila mo ia pani e ta aloain, e bono firfiri ele no fōra au whare oleo, ole au a Canterbury. Mori to latu ta longa mo mo ta mo sanga o fa tu ma lo ni sila NPC ili ta longa ba kila ni por stonai ole atu inai ili fa ya on fo Canterbury Alex Robertson se a upe ma lo sili ta longa mo mo mo pui pui ole latu champini le o ye fa mo mo la to sina i se va ngatelo tanga ta ma ta mata mo le latu ta longa mo mo ma lai fo le one New Zealand stadium i kala estete o le fito te usanga sa ta aloe maunga ni Crusaders o le faa fitu fo le nao ni te te ia le au kare stete il champino ta mursanga super bi o le awa rekala buli
1: Whakalofla hi atu hane da wala tala tutupu ke lātu mai aho nei Whakamua, kua amana ki e tau takitaki ke ta whahi malolo sino he tau tagata pasifika ke kau whakalataha ke whonuanga langataha he tau he matakau Pacifica Medical Association. Moe amanaki fōki ki whame longai, tōlong fūle tau tali mai he whātuai e matakau nei. Talahauai e ke kāwhoko Josephine Omea Herman, koe mga aho nei ge liu onu ki tua, moe whakawhia fia fōki ke he tau whakatokaanga me tau whakaruanga ke he kehe, ne kua langmatai ki ai he ome he hala. Moe puhala fōki ke ono onu ki he tau uhala ni kua hiki, moe whakaholu ki mua e te whahi maluro sino, Pia fōki ni mwe tau kamata mata ki he tau puhala ni kua takitake mta kau, mwe tau whakalaulahianga ki he tau lākau hila, pia fōki mwe AI. Kua whakalahi ua e tau numele e tau ngāta Pasifika ne kua no nofo ai ki he tau whanaka ngāo, a kua tau kafokia ki he tau hala papangu, ka whakatai ki whalu tangati New Zealand i siki sia fōki, kua lafiki lunga e tau whalu tau ngā ngāo ki he asevili. Tala Hawaii he Cardiac and Respiratory Foundation ha New Zealand, Kua ngata tuaini ke whaitau se anga ke kumi puhala ke pui pui, moe whakamafisi ke moua langwatai, mai le viki anga he tau moui tangata. Kwe takitaki lahi ko Letitia Harding, ne whakamaame ia, whalo tau kamatamata mai tau kakano ne kua tū tō lunga le kua nei, ke tau mga whawa mauri, moe tau mga whawa Pasifika. Tahe whakaroang fau ne kua kamata ke langwatai tau mga whawa atonga, ke tau siuske Ma nofi ni silani to heke e wakalele hele tōru ka whenonga mai. Koe Pacific Resettlement Support Services ne kua ngahua whakataha mo Siaola. Koe matakau ne whakatua i he paduiki whene ko Nana Sipau, Charitable Trust, kua whakatakataka, whalu atau whakakuanga i tonga tapu he mahina nei. Koe matangahua nei ne kua tau se pawa ki malau tōru ne kua moua e tau Visa Pacific Access. Ke whakamaama whalua tau whakatokaanga tō tuku whenonga ki New Zealand, mai palana ki mua ke langwatailo tō ke maama e tau puhala ke mōwe tō kaena ke nonofuai, ke awane ke tokolonga lohe tō tangata ke nonofua he tahe kaena, mai onoona fuki ke tau tutongi mai halo tō le tō ngahua. Ko Cassandra Vea tahe tō tangata ni kua langwatai atu ke he tau whakakuanga nei, ha koe manako ke mautau siu se tō mawhoa tō tuku whenonga ke monuina fuki ka watu ke no nofo he tamutu kehe. Koe mata kau whuka mua ni kua kawhalataha ke matangua nei, amena ke la tōru ke ka mata whenonga mai ki New Zealand he white mahina moe tō moua fuki whalu lang matai ka hoko mai ke hongfu maua e mahina. Toko hongo fule tangata ne kua ngā hua I ki he Solomon Island Gold Ridge Mine ne kua tua hā kua memase. We a hongo fua ne malolo he fua I e open pit taha I Guara Canal. Moe kua moua I toko taki mai he ofisa ne leveke ke tau le kua tupu ka ofo pihia moe whalinga ngau. Kua whai tangata ne kua kaumahale tu mui. We fi tā fuke mtakau ngā hua mai he whahinga hua leo leo ha Solomon Islands moe whalu mtakau la watai. Ne kua tātua e tō awhi mamawha, ke kumi, we whaitanga tanga iana kai ne kua haha ki loto, he main. Ko lautoru ne kua uatu ki loto, kua tua ha, we whalu tangata ni o ke kumi a ulo, ai nā kai koe tō tangatanga hua, he Gold Ridge Mining Limited, ne kua whakanga hua, ke he main, nei. Ne whakakismana tue takitaki am takau laka pī Samoa, ko Manula Ulu Sami Leota, ka eke kua Whakatū fō ki taha matakau laka pī ke totoko atua I ke he laka pī Samoa, tō nā kei hanghang taki ke lātu mai tau whewa sipote I Samoa. Talahau ai he Samoa Observer ko tūmawa ngai ni a laka pī Samoa ke pehe koe matakau ni kua pule ke he tau whewa laka pī he motu ni kua mailoa ngai fō ki he matakau World Rugby. Kai pehe ana mulau ulu koe tau whetului ni kua kisia ke puhala ni kua whakatakato ke tō whewa. Moe tō laui ai e tō tāku pelē, tō ka lapu, moe tau matakau ngā hua, pia fuki ni mahalo tōla tō siana ke he lalo langi. Ka koe takitaki a Samoa ko la uli a le malia toa leo Tea Schmidt, ne ko lalia ia ki whakatū tā matakau fōu, moe ko whītāni he whakakis manatu a ia he mtau he tau nei me talhawanga, kwa nā kei tau se he lakapī Samoa e ngā hua halo tōlu, ke whakalaulahi e tau whewa lakapī I Samoa. Me he nāha da tōla da walatāla tu tupu ne ko mō mai ka latu mea hanei, ko ina ngāru whakāwhia nei, ne whakapua atu.